sifat magring Gusti kang wis nampa kabagyan kaya mangkene iki isih akeh rubeda kang cemawis. Werkudara Wresna kakang kuhana dawuh mopo ampiak awur-awur kang nedya gawe kisruh. Wah, liyane aja cawe-cawe ya tantangane dhewe.